0: Even me, drama blo original belly ba utri. Kaya misal ulay na piring.
1: Aplisana maat na kang driver straight na kaya yung kaya sample kaya yun ay round stop wow.
0: Kaya ang na mito ko boss crew loko ba ang pago na kami. Ano yung same talk na mitalat na mita.
1: Kaya plus boss crew am tayo kina blo driver na plus yun na mama kanda plus why only money strong.